0: kan ngai thak tak kha dam na iswa ti la rim in pastor bia zai pol ten an rim ani ole chati song chu don tumle pa chu fakra uhuna sai twal kor zai pol le rim in pastor bia zai pol ten pathian fakna hla an rim kan ngai thak hau the te aloni ta akashwani aizol ataka pon chu ani hei hi akashwani aizol ani zingda rukle minit som thum panga ani atuna chuan jernalam hoi hun kan hmanga nga tunjuma chuan zirtir tu ten mani na sha chian apoi moti thu hmanga zion parlo ma deputy director samagra shiksha directorate of school education thu soi ilongai thang u
1: kan thu soi tur hi zirti tu ten mani na sha chian apoi mo ti ania zirti tu ten an na an sha chian apoi mo chung chang kan soi ma in tu te nge zirti tu kan ti chu ti le enge an na tho ti hi lo soi ma sa ila mithiam ten an thilfia dan chuan zirti tu kan ti te hi mi te hne na zirna school pe thei te hi an ni mimal hne na zirti na pe te po hi awam thei bok ome mi te zirti tu an ni wangin an zir lai te hne na an hriat lo le thiam lo hriat ti ra thril thei tu an ni anga ya chu chu zirti tu te na tho berani kan ti theng harbert spencer chuan zirnai na tumber chu nung changsiam thatani aloti a zirmi te poin zirna chu engkima ma son na ani antibok heng atang hian zirnai na tum chu achiang thei mai ome ti chuan zirnai na tum chu zirlai ten an zirlai tanga an phiat lo le thiam lo hril fia ringot ni lovin an nung chang le an hmalam hunata na an mamo nung chang omdan thil thlir dan hoi hom na le mihring nun atana trangkai le poimo nei thei tura zirtir ti nani kan ram kan han ti hian mizoram bi ka lo chhui lut ta ila tuna chuan kho sang sang a zirna in kan nei ta fer fur mai aizola bi phei chuan mi mal zirna in nen phei chuan kan nga ta le mai zirna hi mihring ma so na le changka na tan a poimo le a hetiang taka kan ramin zirna kan uar po he lomom le mai chuti rual chuan asir le lamatanga kan thir tel thiamero apoimo via ome zirna in tamringot hian thiamna tak tak le mi chhor thlak tak tak an zirtir chhua silo chuan atamringot chu kan thatpui kherlawang zirlai te thiamna tak tak nei tura zirtir chuak dur chuan kan kal phung apoimo le donani he hi india sarkar po hian ahriata wangin school nei bel zel a in a omsa ti changtluna chuta chuan a nai vaya zirlai te luk khom tira zirna tling tak tak pek tumin ma ala a tuna hian pm stree prime minister schools for rising india malakna akalpui mekani india rama hian school noi som paruk vela oma keini ai ram lien le mihring tam jok china chuan noi ruk vel chou a om thung hei wang hian zirlai tlem te te neya hon bel zel ai chuan a omsa ti changtlun hi sarkar lai puipo hian atum ni in nalang tuna kanrama zirna kan kalpui dan thatok lo pakhat ni lang chu exam na ti thatur ngor ngora in buat sai na asap tung in exam oriented kan ti hian ni ome zirlai ten exam na that tak an pass chu a thate meu mai ama ro chu an zirlai tanga thiam na tak tak nei si lo le a om zia po hremang lova mak mu tamna na bai hat vak vak mayang chi hi zirlai mantlak pe chuak theini in alang lovani mizoram pon lama zirna heng cbsc icse a te hi chuan exam na ti thatak tak tur chuan zirlai na buchung thu hriat chian angai le thina lo theilawa han bai hat ngai chu a om te meu mai ma se zon tamzok chang thei tur chuan a buchung thu omzia le atum hriat chian angai thina ni hetiang hoi zong a zirti tu ten kan zir na kalphung kan thlak chho khret thathi a hun to le mi then kha soidan phei chuan aizol kan zir na in then khata hian pol som pani bot exam huna result thatak an nei theinan pol som pakhat an ni la hian pol som pani zir lai tur an zir tir loka chu tho chu pol som pani an ni huna an zir non le a ti chuan pol som pani bot exam a result thatak an nei pha ta thin ni in an soi tak tak te ani ngai chuan zirlai titan chuan a poi khopang pol som pani a result tha tak nei ma se an mak mu le an thiam na nei ain milmi a don lo ti na ni zirna sang zok an chun zom huna an la boi le tho thovin arin om heng kong a hian zirti tu le zirna in nei tu te hian kan zirlai te mak ringot aya an thiam na nei kan ngai poimo a hun ta le a tulani chuan kan mual pho pui ngam te po a tul hial ome zirlai ten an zirlai mai ba ka thil dang an ril ru le taksa a tha zong a ruai thei tur co curricular activities tha kan nei pui he poimo le bok national education policy sang ni som nia chuan zirlai bu chunga tel ani to a chuwang chuan co curricular ni to lovin tuna hi chuan curricular activity ani to nge nge ni heng konga hian ruwa man na sumle paile in kai roina tha sarkar lama tang po in kan mamu ang chung zong zong aum nuwa chuan akai ruai tu zirti tu te kan poi mo hle ni sarkar lama tang heng kai roina le sumle pai te hi a om tha tok lo deu ani po in zirti tu le a zirna in lamin kan the ang chin china kan ngai poi mo atrul hle kan pon lam chet vel dan le lan dan hi kan chung lam ril ru ngai tuna hian thui taka kai ruaya kan ril ru lam a eng thol tok lo chuan le khazir le thil hriat te har em em thrin chu tiang bokin kan tak salam a har van tok lo chuan chu chuan kan ril ru le ngai tuna lam thlengin ngong anei thei bokani heng te wang hian zirlai ten an zirlai ti boi le ti bahla silowa an ril ru le taksa chok har thei tur thil dang ti tur an nei le an ti thin hi apoi mo hle ni.

hei Akashvani aizawl ani zingda ruk le minute som nga pakhat ani a ngai thatu zong zong te chibai ka hanbuk non le chewa kalungdum hla abik takin pathian hla bika kalolom chewa tuntuma hian moi ka ti le ke mana karil ru hne bik zual la te karon thang khoma chungchu kan ngai tha angatin Facebook lama khanin kan live boka khata khanin hla thlan du am khat in ril ruwa om te khachu in du chan iron thlang ve don nia oh chuan tun tuma hianin kan ngai thlak ma sak ber tur chu zoram khiang te in khiwa na khian ti hla ha in ngai thapot mai teng

chung ei chu katan wan ani ti hlarun satu kha lal du saki ani ole tuna chuan Jonathan lian na zai kan ngai thabele thunga kanun chaw bul ti hlarun sang.

kanga ithlak tak Emmanuel ropui ti larun satu kha zoram chani ani ole tuna chuan lal do ma chak chuak zai kan ngai thlanga muan na akim lom na akim ti hla arun sang

kan ngai thak ta kanun nar kai tu ti la run satu khasi luri ani ole tuna chuan ilama changlal pa ti la kan ngai thanga walal sailo wan ron sang

kan ngai thlak tak kha ilama chang lal pa ti hla walen sai lawa sakani ole tun tum kal hadu zong le kalung dum hla te huna kan ngai thlak thun tur ber zolom chanin angel ten an om pui ti hla in ngai thale ang o

0: ang yel tin anom pui ti hla men sa tu kha zoram chani ani ole chuti song chu ton tum kalung dum hla pathian fakna hla bi ka kan ngai thak hau the de chu alom ni ta akashwani aizol atanga puan chua ani
1: tidam thelo shikpai turin hanhel su wandoi wang a in du khan swal wanga hiv aids kai antam jok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jingkonga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front so mitse ni

Ale to kin zai fa kin ti huna pathian fak na la kan ge thlang ma sak ber kha tu nung lui ti hla ania khala kha ka duem em a amoi boksi a thu cha boksi a tham tak meron sa thu kha lal ngak liana ani zai kan ge thak le tur hi lerin lui tu mang zai ania ka fakang che ti hla ron sa do na he la pha tu hi kim te war te ani

zai moi tak mai kan ngai thak ta khalarin lui tumang zai ani ya ka fakang che ti la aron sani la shwa tuang zai kan ngai thavel thunga nga himi zo hianin in message te kan share donani alaron saktor hi min shwai la ti la ni.

pathian fak na hla moi tak mai le thabok si kan ngai thak ta khamin shwai la kazu yang cheti hla nia aron satu kha le shwai tuang a ania a he la pha tu hi reverend dr arlal thanmoya ania malzai ba ka hianin zaipola te po hian a moi em em a khat la pastor bel zaipol te po in tham tak mai nan lo sato bokani ole kan soi to angin message kan chia ranga tu kina hianin ngakte pa ni na chang hian message kan dong ma sabera arje pite jing lam chi bai le nang po le when you duty hun nom de kai man the nan dia do sak na min ron lana complain le tur hi vi kung te ya omega sang te ya meng moi te ya moi hun pe le jelal sama tan le itan ka hla ne heron ti ya meng moi te po dan pa nga in ron thong ma le boka ma vi se ve duty nom le nang po vain hun man nom o moi hun pe hian in chibai duty nuam le mengmoi te ya vikung te ya ngak te pa jelal zamate tan le nang mata na ron tiboka kalome omega sang te ya ron lang vele lol mei van tho mai am tokin so opui tuk thar do sak na chibai nang po le ifisel na cha em vin chisel na cha nen hun man nuam le izai dir tur te kha itan le ngai tha tu te tan ron ti ya pathan zara kadam cha nang po idam chat ngai ka be se enge lo lam pang te thai din munte an cha em weina ron report ro ole khati chin kha kan chari phutanga he hun hi a local chak em em meya jun tha nikir tha wen hi ni som thum mani ya tha top kan lo thengle tareng meya kum chan ve alo ni le ta a eng pon ni se ngai thatu dom tak tak te in na tho na cheu te in thil ti chewa te tuang tak le chataka in lo ti zel theinan te du sakna ka hlan chewa fm zo oi hi min lo ngai tha zel turin ka sombok chewa tuna hianin zai fakin ti huna bathyan fakna hla ngai thain hun kan mang home me ka hun man pui tu chewin rjss han pui kania zai kan ngai thak le tur hi la ngak lian zai ania churam nom chu ti hla haron sang

tuna kan ngai thak ta kha chu ram nuam chu ti hla nia harun satu kha lal ngak liana ani kan ngai thak le tur hi lalin lui tlumang zai ania lungmin len ka thirning don lo ti hla arun sadona hela phatu hi el kam lava ania he hla hi rin lui tlumang zai thiam ti mm to fm zo oi min lo ngai thazia thin tu piram ngai sailam khwa tan karan thansak ani

tuna kan ngai thak ta kha lungmin len ka thlirning don lo ti hla ne ron sa chu kha rin lui tlumang ani message kan chhiar le loka nga pa ku nga lo lang ve le a rj chi bai le nang po le tu kin chu kan ngai thak khat mm mai rin lui tlumang zai kan ngai thla thei hi kalom le me ron ti ya ani hi kalo ngai nat ve mm chin ani ya tu kin a zai kan ngai thla thei a kalom khop me ron ti ya nya alom om khop me rin lui tlumang hi ke po zai thiam ke tia o hi moi buksya e mania radio in jubilee kan mana po zaitura somjinga atela life phaichuanin azai thiam nasale zwale ema angai noma mu nom boxini jelza ma arjesias na tho pain karau duty pui rengang che orantia he na tho lai arontona ani hi pontri ani yaza ma hi thri thiam mm me hi aron kat le noi to ron thai kwal le noi noi to meya ke ni e khol mang thiam ve me alo chu kan bo ngal hu me ni eng pon ni sela twang de win na lo thok ro o zama venture sel na chane ya duty the nan de duk sak na min ron la na kalom le meya i zai tir le tur jong jong te kha i duty pui ne i duty pui tur nen in tan le control room duty jong jong te duty officer tan te ti aron thlan saka tin su baka chuanin omega sang te ya ngak te pa bil kho thlir meng moi te ale pusang ma ma tinu permission veng thlang mi le uma twang mission veng te tin par pari pu pa e nga nguri sai lo tan le rjv ali mai lavin duty nam ule ran ti ya awan lom om em iron thlan sak jong jong te ai o yan lom thok ron sei ngal bok ani om tuna hianin zai fakin ti huna pathian fakna hla ngai tha in hun kan mang ho me ka hum bi do se winner jesus than pui kan ya zai kan ngai thak le tur hi le shwai tlo angan kein pumpe ke ti la sak ani

tuna kan ngai thak ta khal shwai twang za ye ni ya alaron sakha ke in pum pe ke ti la ni zai kan ngai thak le tur hi lerin lui tumang za ye ni ya shing nun pya pyal ral ti la aron sadona hela pha tu hi pastor si sai khu ma ha ni

avahan ngai nom tak em shingnun pya pial ral ti la thiam tak meron satu khalrin hlui tu mangani ya aphwa tu kha khalapha tu kha pasur si sai khu ma ani ya amoi boksi ya alung len thak boksi kalo fil em em me ni lang hak lian zai hi tun tum zai fakin ti huna kan hun to phla tura kan mang do na he dariat le dariat le minit somli kan long thai le thuak ta a hemizo a hianin dar element somle a hianin hindi hla kan ngai tha ho do na kwal element somne a hianin sapla kan ngai tha ho vele thunga nga ti chuan dar so ma hianin o zai remoi khun kha kan mang ho vele thung do na chu mi mind message pakhat kan chhar le lo kange o paku nga hianin o rjss tan pui heron ti a he chu ka chhar ri lo me ang o paku ng kalom hle mei min fak na a eng po ni sela o zai kai ron ti chak te lawang ei tha ka nom nom ne ron ti ya mani zai han ngai tha gi incident na du khop me ya thiam lo in ti na te an na boxi ya chu wang chanin o na ki na rem changa kan langai thale don ya o fm zo oi min langai tha tu te zong zong chunga lom tho ka ron sa ya tuk chuan te po kan la ei lo mei the ya chen chuan kan ei to mei the boka eng po ni sela a rung la bol mek te po khan tui takin lo bol ula tui takin cho lo ei cheu ula veina in na tho tu le in thil ti tu ra te twang da kein ti thei nan do sak na ka lan chewa fm zo oi min langai tha pa jel turin ka som bok chewa kan langai thak tur hi ka ron pan che ti hla langak lia na sak ania hei hi tun tum zai fakin ti huna kan ngai thanu nun ber turani ya ti chuan kin dar so ma hian in zai rimoi huna leng zem hla ngai thain hun kan mang ho vele thong don ani rjss than pui kan ni ya

rempui chak chuak zai ani ya alharon sakha ka ngaiem che ti la ani ya du ta kan ngai thak tur hi fm leram dinan engtizia menge ni ti la do kam lova phwa aron sadon ani

Ale tuan kan ngai thak ta kha an liam zauta ti hla ani ya run sachu kha fm le ram dina ani ya kalapha tu kha shwayaral te ani tuna yanin zai rimoi huna lengzem hla ngai thain hun kan mang ho me ka homan pitu jemi nar jss san pri kini ya zai kan ngai thak le tur hi rakil vanun tuangi zai ani ya ma pase ti hla haran sa ang

karma la serin om takin omang oti la ron sa tu kha la rem pui chak chwa kani karla karla tak tak in om san ti po hi kan om nol karinga ni e kar karma la sela rin om na won nun ta thi apoi mo em em ani aron sa tu kha o rem pui chak chwa kani ya message kan char lo kanga za mai hanin o kalo om reng e ron ti ya na tho pain playlist se kalo thom pui veze le haron ti ya enge jing lam panga i point three izai nu hai te izai koi no hai te kha kan che tiam ve box si la wa khang te kha i thui pum to em thui pum to chan ron sho la izai ti le tur kha i duty pui ne nin tan le zo ram rimoi fm zo oi ngai thatu te tan po aron ti ya aron than saka te chuanin o sai lam lama kapi o min lo ngai thazia to piram ngai po ni hi atei ma khop me mo jing lama khan la hlum pain kalo ngai tha atia hei wein chu ka fanunen kan lo ngai tha a ka fanu pon ka ta pui do na haron tia an ni hi antei ma khop me le le ta te hian arya ka na te hi thok reng me jela twang tak le cheta ka nai lo tho jel the nan shi sel na cha te lo nei la du sakna khalan mol mol che ni o swanin tu na hian zai ri moi huna leng zem hla kan ngai tha hau me ka hun man pui tu chi win arjese san pui kania zai kan ngai lak le tur hi rakil vanun thuang i zai ania walai kham lo zwa pa ti la haran sang

Hola, tú nakan ngai thak tak kha walai khamlo zwa pa ti hla ania ron satu kha rakil vanun tlangi ani meng boi te apo ron langa mapi ka bulami te moi denya la som puya angela te ta na ti ya haron tham saka inin kom khom dial dial ni mo vein so tro ti khanin o tui de win lawin kom ru o lim de win chan melongai thapa zel donya za ma o mi pakke korania tia o pakhat ka tri pum to a ron tia o kala not man lau de wa apani na tur ka tri me ke te ang kan na hi ava han sak chin em pasali nei hun hun ai zamba i wang lu tok mase he hi ka chin cha don o kai sa chocha pokha mi lo shat pui ru pasali nei hun hun ai in pa ki kor to nal mang kheng in kala thui sak ang cheron ti am shekhaw don na o pasal de gan la nei ve te ni chwani ang po ni sala moi do kan lo 30 o zai kan ngai thak le tur hi frame le ram dina zai ni ya onun hlui ti la ron sadona helapatu hi daukam lawahani.

0: In nau cho a siam do nemo, nau cho a shai do nemo, nau ek ati fai nemo, sa buna fai taka kut sil zel tura ni. O chalawa vanga taksa in tuyit lang sam lo nan awares le zing pepat chi nang ze. O chalawa laka ilaw filim te nan fai nele tiang min na ngay puy mo la. Ifa te tharuk an kin kengin, nuhu te chau pe la. Tui tiang him chau in tir chin pa ka, veksi na hun taka lak tir chi nang ze.
1: Hei Akash Pani Aizol FM zo iza point pasari changa puana ni RJCS than pui kania tuna hianin dar som pani le minute thum ania chun dar som pani le minute thum ania zai rimoi hun kan mang haudo na FM zo oimela wa thatu zong zong te in zawain kalo lom chewa hun chale nom ta kan man hau theinan du sakna kahlan chewani message te in lo thonanga zai kan ngai thak pain kan chiaranga ti khan hun nom ta kan mang haudo na ni kan ngai thak tu te hi h ram thanzwali lel chatwang achak chwak le ananda ming than sangi de zai ani do na complete list te hi hit lom mm mei do na ni ama sabera hian me chale uite ti hla kha h ram thanzwali sakha kan ngai thadona ni

don tum sai rimoi huna la kan ngai thak masak ber kha me chha le ui te ti hlania he la hi chu i athuk te hi i amoin engeni akachire uriawa e mase athu hi kame chat puitam takte e lo fe fe kha in om ve tho karinga ke po chu tyang ji ga ka tel ve de tho wing ge in sha ame ro chu la te ani ya kan ngai thla ka kan play kha ngai boxi ya te ro ma mun ma mun te hi enge in ngai ve dan o ngai dan shan shan nei po ha kan om mai thei ni eng po ni sela thiam tak me ron sa tu kha e chum than zali pui bai ni ya atun tum kan segment chu kan phurtlang in ka sha hai in message te po aron lut chak chak ka me ro chu la pakhat kan ngai thale photanga chuan in message te kan chiarang tuna kan ngai thak le tur hi hei ha hui ha ti hlangei mei khania lel se tuanga chak chwa kin aron sadona ni.

Hey, hui ha ti la ron sa tu kha le zatwa nga chak chwak ania hello pha tu hi ti bi si la ram ki ma ania i a phwa chan hi tu nge nia o ka tia ama experience te hi ni meng emo ti te karil ruwa khanin alo langa eng pho ni selam leng dang leng dang chai chin ho khan chai kwal dun dun chin ho khan sim tur ti na ni cho o chu ti lau chu hey ha hui ha ti in in shing nun khain mang reng meyang chu wang chuanin chai kwal lo tur ti kha kan lo she don mia a message kan chia ranga tun chuma yanim vi kung te an hena chang yan message kan dong ma sabira la ze twang sak pui mangai na ti hla kha karon thange ha ti ya a tun he playlist cha yan a om sa lo mo mi lo she thiam mei ta che tro kung te e arem chan tak le sorry pui mangai na o he ka jung mucha a om sa le si o playlist cha han lo om sa ni hi kan ngai thai to ra anga yang meng moi te ya lo lo om sar char boka ni hi arin om thina nya jing kar chang hianin tlai theng hianin no ngai thai char char thina chan hun man nuam le ran tia nang po le ke ngai te ya kol shi kan on me cha lu ite chul nel pepe ti mi chi pin sa kan pan to lo ngoro kan wizal tu ka zuk mu chu ta ka in sum thei lo mi chi pin sa kan phal to lo an tia mo ka lo tia he a tia nya enge mo de o kha zo a o min ka sha par par pu in atia mo aron ti vele chong o par par pina lo te kalo ti vele chong sin ti aron nui fak fak me ke po nya ama pun ke po ala sak dang te kha ka play ma sa deu char char chen mo ma se tun tum chu katya opening nan kan kan run mang kan run mang rup me ya o a nulazi nga o me che zi nga chau po ni lawin o he mi pa a mi pa te zi nga po mi lo ngai thei pui lo tu kha an lo om nin ka sha lo mom le me tro ne he chu nya se tam lo me ang ti khan du tok me ang u o kan she tham tang in ka sha jel za ma ar je ses i mo he ha wi ha play la i play zo cha kha vi kung vi kung koplor thiama nun cha cha ni kha alo tia ngai thang lai khang ke po mo kung te hi karil ruwa khan alo om dewa ma se ka soi khal chan in aril ru nat ka lau sia kha wang khan ka soi khal lawa he zaman run soi sak le ta cha mai tin ke wal le ming chiang te po

tuna kan ngai thak ta kha i che nang ti hlan ron sa tu kha h ram than zwali ania sai kan ngai thak le mai in message kan share le lo kanga la din puya fal kon veng lai hian kan play le tur hi katan le lo ngai thave zong zong tan rj zong zong tan le achian te veng sang sang ami te tan lo a na veng sang sang mi te ngai thak ta na ron than saka za mai hian in o message ma sa so ki share te lo te hey mo i thlak ki lo lan na wang khan ama

armasami ka ka life thalak vel ka kami thau kha amukalatya ma se alo ni lawa kan sia rang chan hun man nuam o rjcs rantia nang pole ai swalut tuk ti han lan sia deu deu na ai han lang cute melody zia a o le lo ki segment ma sa a mi kha chun zom le lo kang pasali dei har mel sia rontia smart pen store country ma samai do country ma samai don aronti o iduti na hak to rin te yes kwan lom ban moi don em ting hal ringot te ang o zari moi ai playlist e duty pin in in tanza aronti pokani kan valom em zama chuan kung te message kan char vele thonga nga aron chang le ta won sina mi kha ma ni ni na hi mi da ngan belan bel ngai lo aron ti chen i chu o chuan ngur do ta pai ngam lo wangi ni thlom thina tu ngur do ta pai hi aron lang khat ta lu tu ka ma hi a boy ta lu tuk nge nge ngoi ringin mi lo ngai tha chin nge message lo thon lo hian na lo ngai tha ve pon ni mai thei eng pon ni sela o urdu ta panin anchang dun aron ti chawni chu o zama fiam tu tho nan te an office an mang thin che in chi der si lawa aron ti vela ni chu chon pakhat kan share le lokang ngai te hianin hei ha hoi hati ka ngai thla ka pya ngin mitla alo langan om man zia tia ma se soi vak chi si lo kan va boy thin tak em o tu nu te hian eng tin chuan om je lang mo kha la dik zia kha ron ti ya ni e mitla alo lang doctor ang cho i a om cho me te dro i ngai tha tu te mitla a khan in ke po chu ta ang tur deu chu thil sha chwa ka ne ni jin khan kan kan ngai thak lai khan ka play lai khan ka lo nui kur kur to mo sei chi po ni si lo kha po ni sela nang ni hau chu o hei ha hui hanun kha in ton karing lawani o in fel lom boxi ole khati chin ha kan chia ri phutang tuna hianin zai ri moi huna leng jem la ngai then hun kan mang ho me ka hun man pitu chawi nar je se san bui ka nia ngai tha tu then kan om hun chang chau khanin hun nom le chatak in lo man thai zel ka be se ya chutang tur chwanin no in zawai khalo lom chewani kan ngai tha ka le tur hi lalzatwang chak chak zai ania acham ring chin ti hla haron sang

0: tun chum me chepual huna chuan mizo me chia tele namdang pasal nei chung chang ti thu pui manga chian dun ti ti kan ngai tha anga hun ron mang tu tur te hi si than pare le ti vanal tlani dur tlang ami te anni
1: ama sain kan inkom na le kan thu soi lo ngai tha tu zong zong te chi bai kan bu ka cheu tun chu ma yan thu pui poi mo zet mai kan ram le nam nuk khoi thei me chia tele namdang nu pui pasal nei chung chang kan ron soi do na ai pi parte nang mizo me chei na mo mi pai na mo nam dang nu pui pasala han nei chung chang hi engi mo i ngai dan o abik takin me chia kan lu don na a tu na chuan mizo mi pa nam dang me chia pa nu pui ta na nei ho hi engi mo i lo thir dan le
2: ya ka ngai dan te min han zo ta cha ka ti zong le zong lo te min han zo ta mizo mi pa nam dang me chia nu pu ya ne han soi tu ri ke chuan ka she em lo wa e kan ram a piang le se li an hun re tak lo om to he gur khali kan ti ho me chia nu pu nei hi chu ka mu ve a nam dang vai kan han ti ang chi hi chu ka mu chi da hi chuan in ke chuan kala shewak lo ni
1: animo kan rama chuan hu tur hi an omang lo ang renga mi pa nam dang me chia nei hi ama ro chu india chim lama te ku chuan hu tur an oma mar lama te pon omin ka sia ke ka han hu ve chuan india chim lama khuan le kha kan zir lain e pastor pakhat chu van chong an ti ve tat maya ma se ama po chuan van chong pa ve in ngai na ne ya e a minga po khana da ve za na ma se ama po mizo chong eng ma she lova biak thei poni lova a fa te pe chuan anu pui fa nau te pe chuan an the te lo maya chuan mizo raman chung te nen po eng ma in han in don na pon nei lem lova in tlo ton na pon nei lem chuang lova ti khan in an om ve ani maya van chong ti nam kha chu a lo chom ve na a mizo chi tha an ni na kha ai nga ma khan lang lem lova tin he megalaya kan nai vai mai apo hianin kha si hi kha si mei chi mi zo mi pai nan nei hian om nual ta ni silong ve la khuan chung kwa om su an om ma ro tu kan hiat ve then kha thi chu fan nei nu hian a apa ber te mi zo ra ma han an lo ho le nu la an nu pui fa nau te kha mu tu ra nom lo va an fa te kha mi zo chung a biak tur pho nom lo va ti khan pa ten lo honga anin lai chin na kha chwa top so ni de mai anin thena kha tiang te kha an ni te ta ta
2: alo ni chu tu tiang chu kan ni de no ai awang chuan in tu tiang ani cha mi zo mi pa nam dang nu pui nei chu phai vai kan ti ho jing a hian in e an oma an ma ni chau lo ho le an ni chuan in kan nam he pian pun te kan han ti a kha ti ang chi kan nam chu an ti pung lo le don alo ni a chu tiang ani chuan kan ram chunga gur khali nen in nei hi chu an mizo viang ve thunga mizo khosak te po an thiama an di hi chu an mizo via win ka sia a e gur khali ho hi chu an zia om via win ka sia ni
1: nya adi khop mai e phai vai ho chung sang hi an han chen tai la ti zong hian thia thiam ol theinan christian hian om ta ni phai vai ho zinga nu pui pasala kan han ne ya hian hey pastor na thok te missionary te mizoram sarkar officer on thok te college le university a thok te le school la ma thok te point om ta nuala christian an lo ni ta ni athen kha chu athen chu hindu khan lo ni ta sarkar na thok te sumdong hausa le na dang ron thok kha hindu kan nei bokani muslim ho hi kan nga khop maya sarkar na thokan oma sumdon na thokan oma he in sak na lama construction wa ka hian sub contract te po hian an thok ni hian la nga labor enga mozat nen hian muslim hi kan nga khop mai mu tur chuan buddhist te jain te sik te po hian oma siklu me thi pasala nei kan om zeu zeu aba kichu buddhist phai lam buddhist nga thichu kan nei me lova chakma buddhist hi e kan rama chon buddhist kan hu taman niya chakma buddhist nei tok hi kan lo omnial mai theye kan rethui ka rethui tam lo ang reng khom maya engpo ni se vai kan ti jinga khan an sa khuwa azira han nei tam de ule han nei klem de utep ho kan nei mai theya
2: e nam dang kan ti te hi nam chi sang sang hi kan lo oma e nam dang po ni se he phai vai emo e nam dang shim shima hian christian an ni chuan mizo me chia ti hian e pasala lo nei ta po ni se an sa khovon te ti khan an in lung rual thei anga tlem chuan e azia om thei dewin arin oma sa khovon in ang lo lutuk mai rin dan sang lutuk mai khati ang han in nei te kha chu e athalovin asiata rin san dai nei hi chu ahim lovin athalo shim shima tin ke ka ngai dana phe chuan e ti chi lo ta pa ka ngai ni heti ang ho hi chu
1: oh i ngai dan chu atang tha khop mai a a ke ma ni tlang mi pui india mar sak ste sang sang om ho te hi nam dang thau si hi e nupui pasala vane hi kan nei ve le a heng ho te nen hi chuan athen chu atam ber kha chu christian an ni a tin christian na la tak lo de wan lo ni po in kan nam zia in an na tama en ti nan si in thiar na hindu ho zing om rap chak tak ang hi kan nei lawa mei thai ha ti ang chi te mo thuam chom tu ra in nei a mei chi a phut na ti ang te mar cha kho kan tlang mi pui ai zon kan nei lem lawa chu wan in nei po na ko nga po hen kan zia om deu chuan alanga hei hi hindu ho zinga te chuan e meichia tuar na tu rap thak tak tak kha oma muslim ho zinga poen an pat an biak in ve mos ka yan meichia kalan phal talwa khatyang te kha ni awangin e pasala nei hi achi lem lo via wa in alang the ani
2: ani chu ni e kan meichia te hian e vai kan han ti ho zinga po hianin e ei vai chang kang ve deute le kho sak phunga po han nei ta sela e an re theilu tuklawang ti ang chi te po hi an om ve ani ama ro chu an che phung po i lo ha pui lu tuklo tur ang chi te po vai kan han ti ho zinga hian mitam tak an om ani ma se heng in sak na aron thok kho te tin sub contract anga heti ang chi a in sa ho le an labor ang chi heti ang chi kan lo nei mai te hi chu i aboi tha ka hi hi kan nam tan i thil poi ni te po in ka sha a athen chuan fa ni na an ri mo te mizoram a om an om the na mizo me chia te hi i an du lek ni te po hian alanga an rama ho puin a han nei len tur tak tak hi chuan in an du lovem mo ni o ti te po in angai to a the ani vai muslim then kha chuan fa an nei ma sa ka piang hi e andu le pate ne na vairama anthon tha a e an fasente le an fano pangte hengte hi e an enkol ani maya chuwa chuanin kan chitha kha kan ram mishing titam tu ani chuang lawa e khami khatianga phailama an falian ti anthon zel kha chuan kan chitha kha e apung theidon chuangin asiat lo ani
1: adi kho mai he hia lom boi thak mm ta chu in nei nei mei chia le mi pa chen du na nu panun man ngot hian ni lawa fa te ne na chung ko din hi in nei nei na atum ni hi chuan alanga ni ti chuan nam dang pasala nei then khat kha chuan kha kha an zom du lem lo kho maya sa kho dang dan zuin emo Indian Christian Marriage Act ina aphal anginemo an in nei ani chuang lova e an in nei dan po hi a ho ang renga then khat hi chu an in ria book thing from ve mai mai ni hian alanga in nei nge thlip thlep na zia kinemo an da lem lei lova chu tiang ani ta ka chan an pasal te khan mizora woman mamo to lo a chuanin aru karal te po in aru karal lo po in an ho san le dai maya then khat chuan an fa te khan ruai a then khat te chuan an ruai lem lova anu pui ten zui don po ni se zui lei thei khan anom lova tin an zuk zui hianin a hreom an ti an rama zuk zui hi an soi ze u ze u hi chu ka hre to thina ke ni mi zo mei se tan chuan khang ho nam dang nu le pa te jing le khang a chong thiam lo na mun a zuk om khan na men lo ni nan soya chu tia lo ni ta ka chuan e kan tha te a khan mi zo thi sen kai chu om nge ma sela i mel lan dan le mit menga thian kan lo in ang chi lova nau pang kha tha pol fan lo ni khan an lai ve a achang chuan an khong ai thlak lu tuk cái mà ni ra mà po căn mi zo nào tới khan vai vai vai tên lâu ti về á, ý an in nem na tour an security an pa tên om to mang lâu phải xuân an nu tới ta na ri lu na na tour po hi nào bằng po soi lâu ti an an to pho chi na, su vang in nam đang pas la lâu nay ngot chung qua zeng dun zeng lay thi lâu ang tour chi à chun phim khur ngay tak zo ni,
2: à po chen khop mi ni an nam đang pas la lâu nay tên nu po lâu nay tê hi cái chỗ tu nó cần râm mấy chia tiền, ý nắm đắng bắp sầu, cần nể chân, nia cả rồng sẹt về, hì chú mi bận nể tour, cần in chân tổ lộ vàng thì in cả khi về đều chín à, à chân chú, ý cần set in chân nung bẹt, November đi sáu sáng nì sớm nì lệ bát hôm, à khan vote nể thấy gì à hiền in mi pa ai mei chia hi kan tam zok dai maya mi zo mi pa chau pasala nei don chon kan nula tam takhi hian an chuang don sim sima nam dang nei hi e then khatan chuanin chak lo chung po hian pasala nei du pasal alo nei du si chuan e trul na chin te po alo om ve the ani mai in ka shachin
1: ani ngot asin fanu pasal nei tur pasal nei rual panni pathum nu chang tha le duom tak nei tan te hian lua hai ve ngo thinang le ti hian han soi tai la i tun na ya phei hi chuan tlang wal thi thalai thi mi palam hi kan nga riau hian han langa social media te le a eng enga mo sermon soi na te po hian thu soi tu thì anh soi soi tel zau zau mai à, thì chuan Adam zinga po hi anh pasala nei chak om tak le mak pa tan it om tak mi zo mi pa hi an tam lo de uria ni hi anh langa nula zong zong hi anh pasal cha nei thì chu can du ve ca lo ma se can in cop kim lo mi zo tang val khan cha lo ve can ti o zong lo va a cha enga mo za tan om a khám mi trai anh em mới dắt khách chân vẹt thấy xí lo va, số vàng in căn mi zo mi pa te, ý in thả đã nè lệ anh em mua vàng hiền, nắm đắng pasal này hi anh ngon đều ni suan cái bộ à cái xe đều à,
2: à đi khóc mấy nè, căn mi zo mi pa te hi anh chả lo về cái căn tiền anh lo va, mi chả tắc tắc anh em mới dắt anh ôm à, mi pa nụ bui này rual, ý căn hàng soi tắc anh khan an thi tama me chia dam taka an om chuanin me che enge mo sa tin mi pa pasal tur an chang lova mo khati ang chi khan e me chia le mi pa kan in thau em ema chu chu eng tin nge eng tia ti tur nge ti te po hi ngai to hi apoi mo le in ka sha a mani nam pui pasal e in chang ve e mani nam pui pasal in chang ve lo pasal nei velo mai ro han in ti ri ngot te po hi i adik thei bok si lawa me cheng mo za chuan mani mi zo pui ni lo an nei te po hi a tun kan din mo ra hi chuan angai don ta em mo ni o ti tur hialin kan din mo ni lo om ta te po hian shiat na ka nei chin
1: hei tak ya lom boy khak em i lo ngai tua ve chua ti zia khop mai ngai tha tu ti hian lo ngai tua zui se hi ka du khop mai a i tu na kan nam pui tlang wal te hi ngai ngam takanu la in pasala vanei tur hi an tam lem lo hian lang tlat maya a chan chu zu le ru lo bo ya tang hi an tama zela te pon tang nem Aizon na na mu mal nei lo nu le pa te tho chua sa ringa a le in nal tak taka in sei ve tho si te yan tamina langa hetiang pasalava nei hi mei satan yan riski tak mai ania a chan chu pasal rin tlak lo lutuk nei chu a ha tha ka modin huna anwa din te awangai ve boxi a chu wangin nula te hian pasal nei te po hi an chak lo chhoze ni te hian alang in kasia a kanram mi patam takhi om thadu lo an om miao sia wang hian nam dang nung changpa ngai nei zu le rui the thila in nam noi lem lo e zon na ko nga ngai tu om si lo han in kom ngeya han in mel du chowa in nei na thlenga han pui tlin hi mei satan hian til om vede mai ani na sin hia oma pasal mamo le nei tu tur din muna hanin din tircha hian luhaina tur hi cho om ve a minan nei hi pong dem ngot tur po hia lo ni em em lo basin
2: ni epitlan ivan sei dik tak em nula hi han fiam le thu taka han biak deu po hian anrual pui tlang wal rin tlak rui thei thil tilo nei tur an van zia hi an soi chok mai atun la ya chu wang chuan in pasal ber in ha na tlak ani lo chuan an chung kwa in tha shung takin an om kha a she om do na an ma nia sum lo chuak tha ani lo phe chuan in mamo soi ngam po kha a har le don in alanga in nei to po in chen le chu an ma ni na an du wang reng ni lovin khatyang thil awang po khan thil om thei tak te poni in kashia
1: adik khop mai a apoi mo chu kan ngai tu ngai chu tu na me khi chuan thil har sa khop mai tun generation a kan nula te hi ka khongai khop mai an din mun hi a har sa ani amaro chu kan nam hian thang thar lo om tur tan ngai tu nai mang ila next generation atan mizo mi patha pasalata na duom tak tak enga moza cher chuak tur hian mi pui hian ma kan lak angai tak zetani nun phung pa ngai nu ve phatur ma ni nu pui te po ma ngai thiam le kong tin renga thop thiam tlang wal kan nei hia trula kan kal thui le kange o pi parte a tun lai hian kan ve em em sitha pun kan nam hi kan ral mai palang sitha nei punangai ti hi social media le thil danga po hian aritam ani ti kan thia a mizo nge nula le tlangwal kan in nei lo chuan kha te a bochin a om ti kha achiang le mai ni atir lam kan soi ang khan mizo mi pa nam dang mei chia nu puya nei te chu an kha te mu turan om lo kan rama achiang lu tu khei hi chu tin mizo mechia namdang pasala nei hi mizo chung an zirtir theitang puya biak theipo anni a ma se heng te po hian har sat hun hi an nei dewa enga moni khuwa a e kha pol ten poi soi lo nau pang hian har sat na an nei ve tlat mai a chan chu mongolian kha zia ni lo kha vun ronga te mit menga te alo langa khatianga khan harsanna soi thei thei lo tuna soi fi amai chi po ni lo ang hi a om thina ni ming pum zia ka in register angai huna namdang ming kai lem lo mizo nam mizo ming kha atul chin hi a om thina chu wangin mizo nge hi in neya mangai na dik taka in mangaya that taka chung kwa din chhou hi chu atula a in nei turate nula le tlangwal po in za thiel thiel number kan nei theina tur tan kan la ki chu tu le in ka sia
2: e apoi ma khop mai chu chu nam dang e kan han ti hiat eng mo mai mai vai ti mai ang heng mai mai nei ho phei hi chu an in nei rei lo thin ni te po hian a sia ta e a pasala khan an rama a ho san le to ti tur te po hi an om nuk mai ani mizo le mizo po e in chen te kan ching lu tu ka chi tha kal zel ziding dik tak kha nei tu hi chuan mi pa le mei chia hi tran ho dan tha kan zir hi angai tak se ta kan in siam that lo chuan nupuim pasal in nei pol hi a hluar zel chuan kan nam chi hi adal tial tialin kan ral mayang ti te po hi a lo om mutin ka sia sin pitlan
1: a ivan soidik a lo omiti po kha a lo om dik takalom nam tan hian a chan chu in nei chung chang a hian in nei nun nu panun fim khurle lut sak taka kan man hi angaya in then zeng zung kan om lo natura chung kwa nun bul tran hi kan ngai em em a in nei rual nu la le tlangwal kan soi ang khan in zat vel thial thial an om angaya chumi tur chuan tran kan la ka ngai le a mizo nu la ten nam dang kan nei du mia lo naturin kan mi pa ten nupuite an mangai thiama hlim le thamuang taka an om tir thei hi atul ve a an mi pa na le nama mi pa lalzo ka siat na hemi chang choya an nupuite laka an kho sak dan rong ra tak tak te nupuite ti du da riao chia lo en ang mai en om ang te a kan han om thin hi chu adik lova hetiang ani hian mizo le mizo po fanei tam man lova in then fanei man lo hial po in then te po hi a om ola chu wangin zir tur hi kan nei tlang le hian alang
2: e stai dik khop mai adik chia mai ron soi kha kan mi pa ten an nu pui te hi da thiam lu tuk lo selangin i ti du da lova mangai takhian en kol sela e an in mangaya ni an nu pui te an mangaya ni an nu pui te kha kam mangaya ni ti an sha thei turin tiang khan en kol sela rin tak le kan mi pa te po hi in nga na ka kin om sela hi atul tak se tin ka sha a tun la ya rui thei thil zu le rui thei thila te hi hi an buai pui na se em ma ya hen te hi e simin buai pui lo sela nun za om tak nei sela an nun te po hi e film khurin an nu pui tan te po a rin tla in nga na tla be sei om an ni te po hi kan mi pa te po hi apoi mo le in ka se to ani
1: tu na chuan mi zo me chia ten ke chu mi zo mi pa nge hi pasala nei ka du mi zo mi pa hi an me chia hi an lo dua tin an lo ngai sakin an lut na hi an hu thiam e mai an ti tura pasala nei ha dam parin tla khamwan pui om takni turin kan mizo mi pa te hi anin pua cha chho hi atul le in alanga chutianga nga kan mi pa te an kho sak chuan kan mei chia te hian nam dang pasal nei hi andu vakinarin om lo in nei to te po in then lo tok turin in mangai ton thiamila in za ton thiamila in lut sak ton thiam ila kan chi tha alo kun na tur te mizo nam nun hi thiang lim moi le a za om tak alo ni the na turin nam dang mit mu a po a kan nun ho na reng reng te hi chuan om za om alo ni the na turin kan tran tlan hi angai em em a mizo nu le pa kan tran tlan phot chuan kan tha te kal zel hi ziding thatakin a omanga kan nampo kan lo

Hei Akashvani Aizol FM zo oiza point pasari atanga puan chwa ani tlai dar thum ari a vo inju ni som thum thole ni sang ni som ni paruk atana kan hun tho khatna chu alo zole ta a ngai thatu te zong zong hne na lom thu kan soye kan program hi primary channel program in achun zomanga vo in tlai dar li le chanwia kan hun tho ni na tan le ani ang thupuang tu hi laldu saki kani a engineer duty hi lalrin dik ani ngai thatu te nilen nuam vik ole

0: tichunal pa an ni po tun hun tang chuan zirlai an zira te le sunday school kan zirlai kan zir ti thin te po an thin lunga thei pa to pa an nun pui theina turin kan ron dil sak nga la an kong zo zel turai hianal pa nang man lo kai hruai la an ding le ve a te nangin om puyang che tinal pa hai kan nal ro po tun huna hian an na ber ani a ani po tun huna hianal pa an tan dam na kan ron dil saka nam do in po thataka chua san the a nun pa ngai taka nun theina turatan le lpa he an kong zo hi a that lo zia hriat chot theina turin hun tha i pek te hilpa bo pelowa khuna man theina turin kan ron dil sanghal boke tinalpa an ni baka hian an ma ni ang thowa thalai rol hemi kong zo mek ta kan dil sanghal boka heng thle rol lpa khovel am a kal tum tak te hilpa an tan tun huna hian thil tha le thil chia ra thil sang thiam lo tam takara hian lpa nangma yomani ti inlan tira nangma lamalpa kipin tlat tur le nangma lampang vuan tu an ni theina turin kan ron dila tinlpa an ni pialama hian a zeti tutena kan chil thin te thu tha kan soite chung zong zong po chulpa tun huna hian a thara an dil ruan pai theina tur le thataka kan zirlai kan zirtir te an man theina turin kan ron dil sanghal boke kong eng kima min suaila kan ma huna min kai suai ze lang che chung zong zong zui phai so krista mingin lom thu gan soe amen e rubi e kan kal main dil pakat lok che ka do he ate he she kan veng mi he e te dia kom tak he e he nu le pa ne to lo ni ya kum kal ta khan anu le pa then accident na an boral sana chuan he an ni shenga so pizza mi te a pasal chu shenga zurui thleve ring so so mi tin a son han om ve bor bor ti son an aw so sente ela te ang reng sia hi tin nu zami tuna a nat nai na tlak bok me ka tho thei lawa in chunga mi pa ma chi om bok sia chu wang chuan ama hian na a tho ve te ngai thina na han di la he te exam pituri nan kum ten ala phachi a bok si lawa tru tru tho ngai thina kan hril na chana che chu ate hi en ton tlak deu me ni a chan chu e akum le ama kum le athil ti ngai to hian e kong thalam kai thoi tu a i mang do in kan ringa e ate hi te chuan an chung kwa e zong tu ang do in ti hena tang to a chu ba ka chuan a nau tan son po niam tak ni ma sela e li in tur te thom no tu te thlengina ngai to ve a ti hian sikul po kalbu mal lovin ni lengin na te a thok ve thin ni chu bai ba ka chuan ani dam lo po so en kol ve thina dam doi te le saka ti khan a tu tu so ti ve a akhong a thlak ang reng khop me a leng ta pu kan veleng to nge nge ni chu chu chu i sia dang tu ra kan du a chu he a te hian e in khom ngai na khop me a soi dan de uta kina ma hian in khom a ka kal hian a ka ha na te tin hetia chung kwa a ngai to na kan sen vak vak a e kan ngai to na te he min chok zang khai china chuwang chon in khom hi katan chona thakhok me ti thina ha chol nan ron mang thin in khom na hi a that chet wang ne loin chu chu nangpo in zir la ka duwa e hetia he thazar wal in nia thien te nen han leng dol dol la han kal dol dol rol in nia chumi lo lam panga ko shana te in khom na te sunday school a te he ti ro chu nu a te program te kan siam thina henga te her in thaza te ron ti re ula e nakina in kong soi tu la ni dona ani lawa khoilai me kong sira in lova he he wa in lo road side ang chi mo in lo che chuan in kalze na tora in nu na tan to him lo ni ti hi shreng la ka du ni chuteng tur chuan nakina nang poi nu ni sem thanga e chen te poi shilanga e nom takin che rol chuni khoma te po la ro por on da manga kanin kom le tura ngai la chumi huna phei chuan mi thian te po hemi kong zo lo tur te le a that do je te po thi tu ni to wa tun experience nei to wangin chu chu soina hun te po ida nei tura ngai la tho me e te khan eng po ni se du te no thleng don na anga kalova enanga te khan lo thu la
1: kan thak ta kha raitila ti thupui manga khatla no drama club te na hunan ron man ania an leader kha vanal chana khatla high school veng ania tin an script writer khasilerin dikki khatla high school

Zaipol kan ngai thlak meka kan hlanunung beratan biat the north ocean zaipol ten inkhompui chek to ngai lo na ti hla anrem ilongai thlang u.

Minhruai zela dihla kan ngai thla a ron satu kha la ruat lui ane sms kan sir chin zum lenga remsangi hianin hello rjms laram chi bai kan vain tongkhan velo dam thai maron tia ne kan tongkhat khop maya patien zara kan dam tha nangni point dam that ngai ka be se next special heavy in ke fang lam tel lo chi chi in nang ma ta na ron tia ke fang lam kha chu soi vak chi pon to lo zaina chon mo ming moi te ron langa pui mes chi bai du ti nuam le ron tia ma mun nam no thien in rjms ka tel lo chuan ser mu kha iti min ngai tu i lo a mi ka lom lut tuk ron tia ser mu hi thur tak tak lo wa eng ser mu ma hi thur lo a kha ve ka ni ti kha ma mun e lo che thar ve le mai mai la o ale tu na chuan je se fa zai ming

kanai thak ta kha min ti dam le ro ti hla ni ya harun satu kha joseph zai ming thanga ani akasmani aizol fm zo iza point pasari ingai thame ka pathian fon hla kanai thla chowa sms ron lu le kan chira lu ko nga vi kung te hianin kathil ti beitham takte min lo hlut der sak thina kalom hle mai nam noti vetung chuan tu lo min ti sak thina karing katikong lui ram ram zo kani sara ron tia khai nam noti fui na thu nam noti tangi chuan in thu tha tak hi chuk vak lowa vikung te nilo in tilungai lo in beidong ti kalawa ani ka chu mena ilo thak mi donia

board member in hun aron mangang daria ta chanchin tharlang pui mizo tonga chair kan ngai thlak chun zomanga daria le minute nia sapla kan ngai thau le ang daria le achanwia hian hindi ari choice kan ngai thawanga darkwa hian chanchin tharlang pui mizo tonga chair kan ngai thlak chun zom le ang darkwa le minute nia hian zai rimoi hun kan ron manganga darkwa le chanwea sapla kan ngai thlak chun zomang tin janin na kan hun nunung beratan dar soma hindi la kan ngai thau le ang

mangai na nei lo wi lo le ngai sam ta ka sex man hian HIV AIDS nat na anu chya don che ri lo le sex awanga imit achin ma hian fia takin mengla lo fi lim la lo dam rengang che ti hi snot social front du sak na che ani.

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: Ifa te bula meizia li zuk zuan dam doi cha lau lo om sang tam tak a shing a shan in ee tir ngalani. Sigret zia zuk hian tu lo om em em mai, bauruak siya cha lau tak tak te, tu lo om em em kan tak sata na cha lau tu nan na, asma nan na te, beng nan na te le, ti pui ngay ngay tur zuam nan na a keng telani. Sigret zia zuk hian nao pian cha lau le, nao sen ti na ale tin ati tam chin. Sigret zia li zuk hian nang ma le ifa te nun nan tak ka ee ral mekani, tu na meizia zuk kasim ngalan ze.
2: Ministry of Health and Family Welfare, Government Opinion, we ham chan na ta na huat say.
3: Mizoram Rural Bank chuan inchuka ma khuwa ngai tua takzet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mangte hian invenim na nei vero le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatina pension lutak tu recall thei bokang bank account in a chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch in a ibertlo la he him scheme te hi lo zom ve ta che venim na voina nak tu ka tan chung ko him na
4: ORS le zingki naupang ko chalote andam le wat theina le taksa chakna an lo nei theina doctor tipon cha anti berani no pangin ko chalo ani vele ORS le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zinc e vatton nia

Akas mani ay zol FM zo isa point pasari hingai thame ka tuna hian daruk le minit sumli ni ya le tu huna hianin ngirtling hun kan mang chawanga zai thim tak tak Joseph Almon pui fan ai le laldang lovite zai kan ngai thado ra ni SMS WhatsApp lama te ngai thadu ten ron thon le zel ula ngai lama arem chanda nang zelin garon chir chok le do ra ni ole tun tum ngirtling huna kanai thla masak birtura tan chuan mangai na par ti hla Joseph na mun puya fanai sak ilongai thlang u

kanai thak ta kha anlung leng ve nge yang ti la ne ya ran satu kha ral dang lo vi ani do te hianin wms anlung leng ve nge yang ti hianin kalung ati leng ve em ran tia kai in lung la ti leng phalo mai the nang ni chu oh hen lai chu anin a la khoi phachi lo mai thei chewani baro chi hemi adut leka play to risoni lungati leng nge ke be se vi kung te hianin avalung len thlak tak em mipa ma ni ila kan nuk no hi aron khoi le thina ron ti ha ni tero kan nuk no ba ka hemi kan khabur kan ir no zong zong te hi mo aron khoi dang lam do thai ne lai chu ne thila ti thai khop ani ne vi kung te so hi kan fiem thu pui loya lung len thlak ani uluk taka ngai thlak po hianin phei chuanin kan lunga leng zol tul tul maya vi kung te kadem hawlo chen ya ema muni neron typing me kamaro chu chielo phot mayang zom veu na ngin ale tuna chuan joseph lan mupui fan a ina base bo ti na second ngai thla anga a he la hi duwa ti te vi kung te ma muni te ke wala te la dim pui falcon veng lai te ta ni sel uluk takin lo ngai thla don ya

0: le do na in leng te kan nei le thaya lom om khop meya jan ina kan soi hau tu le kan ngai thak hau tu chu fu le ka in noi siat na thleng theilaka film khur na tu ti ani a poimo khop meya kan in leng hi professor leldin puya puma dina ani ani hi Mizoram University a thok me kan ya disaster management lama tu ro chuanin ani hi MC Geological Review Board a member ni lai ani bokani zanina inkom na hun chatak te kan ni le thei do na puma dina chunga kan lom le ni ama sa in che bai le
1: che bai
0: he fur hi a in chan chau le to a juni kwa tu ro juni kwa chang han fur kha a in chan chau ani a kan rama hian tui hi ruat tui hi atam klek klek khop me ya sikle sa po anuama katyang kha ni a amai ro chu ti rual chuan fur a piang hian kan rama ram chang kang tak taka te po boy na ne ya kan ram pon boy na kan nei chin ani leimin te le chhat na tam takha athleng china kha kha tim khur kan ngai em em me ni zani na hiam mi pui te pon mo phurna kan ne nga in satur te pon mo phurna kan ne nga in le laudin tur te che ne in satur te pon mo phurna kan ne nga chung te po chu kan soi hau tura ngai tai la a enge puma din zona ma sabera tun kum hi enge i mudan shim shim kum dang te nen han kai kinin fur hi anadona in ven film khur zual kan ngai em enge tuna ani to chin hun kal to chin a ju ni kon huwa rungat po fur kan ma chon to a te enge kan ram din hun
1: alo mom le me sei dan chin ni om thenga kum dang a in ru tu hi kan dong tam lo shat in a sri ta tun thleng hi chuan win hi ju ni som thu man ya chuti me la chuan kan don hi atla hniam lutuk lo wa tam lutuk lem lo te pon a sei the ya kan sei chin tong in le kan lo ngai thla to chin angin kumin hi il ni no
0: Oh.
1: Kumania, il nino to pokana kinaganda sui feta to rangai tela. Il nino kumahian, til teng patni, omtrinani. India ma kokeng, omtrina. So the election India marsaka hien, rotui atam shet, lopo in, rotui hiki omtrinani. India pumongai to a chuan, il nino kumahi chuan, rotui hi, atlem yangea, chutania. Kumina bohian, kum na nga chuan, India rampu manga chon ro tu yat lakle ma hemi India mar chak big Mizoram ti me ro hi chon a pa ngai ti na soi the ni normal ti a huam chunga kan lo mani chu chu India meteorological department mu dan de po alania chu ti meng la chon July e forecast kan ti a hemi khochin thir long na hi voin tlai a khan ti chu ania IMD tangin chumi ti chua tang chuan kumin julaya hian Mizoram bi ka hian ruat tui hi kan dong tam hret tura ngai ani a chuti mela chuan Mizoram chunga po district ten kata chuan kan dong tlem jok dong thung ani chumi chut district wesin district shang shang a khan chen chen na khan run dang nge nge a hemi abik takin Mizoram mar lam panga hian ruat tui hi pangai ai tam thret kan dong me theya chutina chon chim lam pangte kho chak lam panga te hi chon kan dong claim jok me the ni chu chu voina kho chin thilo na ina mu dan ni ya he he la dang lam the ni kho chin chung chang hi chu sei tu tam tak om ma chu bang chu komin bi a chon ro tu tam vio hi be se tu ra ni lo me the nga a san chu il ni no wangin atlem lam shet kan dong tu ra ngai ani
0: el ni no kha kan lo zo le lok chenga kum engzat dana nge hi hi a khen tlang pui
1: el ni no hi pacific tui fin riat ta thil thleng thina ne ya tui fin riat luma kha chaklam le chaklam thlanglam panga ein sun sei na mi kha nia a thlanglam panga tui fin riat tui kha lum chuan hun pa ngai ti na nia a chaklama tui lum chuan il no tina ni ta ni il ni no kha pacific ocean dei ani na he mi khovel pum sik de sa hi khoi boi vek me ni a chan chu tui fin riat tui lun dan hian tui lum le a vot hi a king veka kami tui fin riat tui lun dan kha sei don chon sei tu tam to ko mati khan du to mi tai la chumi il ni no kuma chuan kami tui fin riat lum a lun tama wang khan khamia ruatuin siam turkha hip thinani chumi chu ruatuin siam lei theilo khan om thinani

0: Tony, chuan tun hai chuan hemi app sang chi te po hi tam to wang in mun chen kata chuan kho pui ang chi te antenna ai zo kho pui tan bi klem pui airport tan bi ting chi kha um thang thang le thlian ni kha tinga chuan dik chu dik thokhat via wa ke mangi pon man te kan nia chuan tian chuan dar kar bi anga dik do thap thap te po hi oma ma sa dik vek chong lo wa ni chu chei ta ang in tuna kan khol ne hi ala form kim to lo wa ten chu satellite base ne ma se la satellite po hin ne ma se la hun ri lo te chung in thli tho dana wang te in adang lam ve le mi thin ani chu wang chuan imdb khian se lang tai la e sarkar mun pu ye tang se kan ni bu ka imdb khi chuan dar kar thum dan ve la hian update thin ani chu chu fa ed ve le kherang ai ni Zinkara antenna rosurdon vina rosurdon tin radio station changi pon pon lo ni tan se asur me lo thei tan ni ma se khami khawa update ka an update khawa en chuan chu lo tur khan lo dale rek to chu ni chu chu a update ta khawa ngai chan fu khangai tan ni khatilai ka khochin kha adik lo vik lo thin adik he tam jok to ni an chang lu tu ka mo emi imd la ma to tu chu chuan Come with like can can't say better. So
1: say better,
0: Ningani he appointmo, cochin clear nanchum mo. Ningani being yan a cochin clear long he car catchum big he negative. Chu India Meteorological Department at Changa teaching an ear. Hemi he nakina po can low ngai chatu ten kan lo sri tan ninga di bi ka kochin khir long nan ti hi adik lam pui chu hemi khochin thi na bi ka hian ania tin ni chang swen kan dar kar thum dan le dar kar ruk dan ti ang chi te hi oma chung te chu update mek se la ni a tun thlenga kan hriat thei china chon chu chun update dan hemi khochin din mana chon ani
1: ani taksua a for hi enge hi tikhanin kanchin tur chu anang ni pon in soi athiam azir mi le athok mi te pon I shat lok top za za dikha I enge shat lok top thelo ta
0: enge
1: kan ngai changa nga enge kan din hun tu chu shat lawa mai ro chu I akha to khianin nge chiat ni hi kan thing le twai zel meya long ta ya te po khatyang khan nya in te chima ti kan nun na chan ten om chin ta a I khoi aizol khoi mulai la ya te po hian I kan kha kan tok le chen ani a kamia wang khan in enge fur lai hian in in le lo kan chen na in nget lo nia sha te amo in samek te ta ni mo han sha tur pui mo de ulek te eng eng tinge om
0: azona sao khop me ama sa ka so yi le du chu hemi kho chin na hian ruwa asur dana bi hian a then khata chen te fel tak tak te khatian an chi sarkar in thu chu siam han zom thlap thlap chi kan oma slap chu ni ta na han to an thu pha te ani le sale hor si ang chi ha um chi na ni po chu ni chela kha kha kai in bua sai na khami khochin thli na tanga kan ni bua sai dan khan ni zel to me tin tu na phe chuan july ni khat nak tu mai ni ta july ni khata tanga October ni somthum bakha thleng hi Aizawl Municipal Corporation area pechon leilai phal ani talawne chumi omzia chu invena ni tani tunlai fur rohi nikum ruwa te ne na ngai to chon asur tor tor lawa asur phew phewa champion asur don talaw moti turin aming lekin aron nong ve chep chepa ka ka fetim har khop me asur dan he kumin robi ki chuti me na chuan ruwa sur hian ruwa bohok ki king tel ni khoi mula ya yan ro sur tam thi na chu chuan chu tak chu confirm khur ngai na um ta ni sabre khuang kai te po hi atam pha thei ta ni tu nang ruwa ruwa bing tam na si ya chuan hemi hi mani luka kan sianga aizol bi ka chuan chamari ways lampang chal tlang lama tong in eden thar lama lung lum ma lung tol ang lek lek chir tol ang chi ani an sei ten chon saber kong kai tiang pon a sei me thei bu kong kha kha thleng ani kha khami ni khan I ruwa sur dan kan en

0: kan ti du ni chan chu he he ti le chen kan omalom tro kan la vai chim boy le nem le om sia chuan I achia le min kan ti sin na chan po hi kan lo man kan lo ti kholo thin wang hi ne mo le le dan te kan phim khu long to ko mo ding deu deu ten sang deu deu te kan la yo mo he to nai kong pui an lai hi amin do em hi mo khatia le lung ji rang ngai to tok la wa khami project ina tu mong ji ya lai ringot kan tum mo thia dan pakha chok a thia ka po tok la bani e prime minister agenda on disaster risk reduction ti hi mo chu ta chuan appoint ma sabira ji pe chu ma son na hian ma son na kut ke kan ti reng reng hian e chiat na hi a sen tu ra ni lo ti ni ta ni chu mi om ji chuan kin kan sakte mo khatian che mo khatian kan leilung hi kan zatura ni kan sequel tak do kan luilung po hi chatian che chani ta ni leyamin kan ti te nge sabra khong ka thling kan ti ang chi te khatian chi tam takia chan hen ngai to taila confirm khu lo wang hi lo ni se me ni e sabra khong ka te hi cyclone rimal lai khan tam khom me ya chu me kan thia kan ti chu tuilon ko chalo wang lo ni do ve ka tin bol ho pai film khu lo wang le vung pai film khu lo wang te lo ni le ta mo tin na dang le a chuan e le lai dan dik to lo mo na chang ka sei to a le lai dan film khu lo wang noi kan phe ta a chung chu run tol lo ka chu mo pa kan lo ni kan dol lo phe chu mo ka chu thil chen sa ni ta ni khatian leilung hi kan khoi dang lam mi lo cha min mei mei lo nia ram palai le min de do hi tam nu tuk lo ni khatian chi chu thil thleng kha da nia thil thleng tam po ni lo ni chu wan chuan machine kan nia kan chen vel na hian kan film khur nga ni kan leilung hi kan zanga enge a zai nga in kan tiang leifung kan lo lo ni pon kan lo pai ni pon amun pai na tur kan pai hemi leilung kan leilung achia kan tin tam tak le min na san tam chan tam tak hi leivung khatinga lo pai du da mo kum thlang ve la ten lo pai te le do na nan manang chi te khatinga a him na da na zom from kim lo wat ka han ti afang khan le kha lo min ta ni chan tam tak chan he tai leilung chu thalo le me han ti thang lo ta ani na ta ka chona chan kha kan vason de chon tu yimo film khur lo wa kan lo ni le chen ni chu wan chuan ka mo ta ka chuan district sha chong hi kum te ni ka kal chok chen na chu ta chuan le min te poi kan en tam vi me chen na sang sang hi kan en do je lang ani chu ta chuan kan mo ta ka chu kan film khur lo wa ve khi ni chu wan chuan kan le long hi kan dem don chuan pa thien kan dem don ti na ni le long hi chu dem le vi la ge mani sim chen nga hi sim chei la a tha zo kong a kan ti tin a chen ka ti chen mo kan film kur lo lu tu ka
1: o su lai
0: ram het lo lai ti chen ngoi te le vung pai na lai a te in kan sa ve bo ka ni chu film kur lo wang kan ni ve je ni
1: chu tak chu lam va kha ti na soi ga la she reng a in le lo kan chen na tur kan chan ko nga he chom nam huai sen tak mai hi kan ni a tia ta ka a gi gi ti em sai zau le te
0: hey oi tan lu to ka thala khan en re re po hen kham hoi kan ti tu re kan tamania em lai do wa ti ve khang la la no pan la ya chon oi tan a he tla ya chon ina sak thei mi lo wa ti ti kal har sa to kha kan kal la chhin ang chi de in he la khat ve to me ni sak ngam lo na po hi kan nei lo ni nga che kan du na hi min ur thu e ma an sa le me chi na har sa na in min ben buok nghe mình bên hàng khi cần ngay chuyện này thì khi ngạc tổ lưới nó khá đủ khóc mày chưa cho anh cần xây lại trên chiều cần làm cho chiều trả lâu lòng nghẹt lâu lòng cần tỷ lệ thế em mô tấm tất cả cho anh cần in sáng mà khăn phim khu về là lấy lũng trên xe tế rôn về là mô trên ôm khó vẹn khá tài khó xa khá mì hôn khá mì vẹn khá mì khóa để tùy the sort loving in kan duang in paisa ka ne han sathor kan nei do kan te kan som le ringot mo le lung za mi loving ti me ang le lung din mun ka kan tha chi ang la paisa kan lo nei viau ni point le lung za tak chung in anget turin mitiam

0: 네, 짱 호빈 간 사초 둘카 아니야 아니 라바 아 간네 이따 투다 에이 담다케니 형 간 쳬메테 도나 보간 미트라 웨웨테 도츠 도 마데오 촌아 하르사 베치나 간테 카미 인토 간 삭벨 따친 히 넘친 이초 아초만 좀더 웨웨테 리엔 힌데 히츠 간나 쇠이 팔로오니 에 저띵아 촌 주방촌 게 인가 가이 보이 뭐 좀이 티엠테 히 rōn tē jē lī lā, rōn hāng tī hiān kān shē chī nā, i shē lā wā ngū, sūm lē pāi kēr kā, bēk tūr kān nē lō nī pān kān rō nāng, ān rā shī lā shē, mē lā wā ngā chū tū mā, kā chū ān rīm chā nā nī pōt chū ān, chū bāng chū ān kā tī ān chī kān yī rōn lō vē bō kā, kān hui mā mā dē wā bō kā nī, chū chū ān lī lūng hī kān dēm lē chī nā nī,
1: Ani tak cua. Ani le tu na ya hian in Venezuela kan na sa tau mein lir ka ngin ta ni minit ni vel ni ka ha minit ni vel ang kha kan ra ma hian han ngin ve ta se ing chat ne nge theng thei tu rei rin
0: e zo na kha ti hen chang ta la minit khat ve la na kha ngin thei lo ti dei pha tang a chan chu le lung zir mi ten eng ya han zir chi nga mi zo ram de bol li ngin dan te alom dan ten se na na chon mizoram hi na tona theber chu magnitude 6 magnitude paruk ani antia a chu aina sa chu nge kan thu lawa patien thu thu ne khati aina sa tu chu kan lo tor me the ma se sir mi ten sir china chu magnitude paruk chin ani ta ni magnitude paruk chin a chon minit mm chu ngin na vinom lo bani chu chu nge data chang a mo chang chu mo chuan a apui mo lai chu ni chang kan sei ta kan sei zo ta che kha kan in sang nam hun kha ni ta ni e magnitude ti chu a e hemi lir ngin lei in tok si rin tha shui ron pek chu na zong kha ni ta adang lam thei lo ta ni dang lam thei on ta intensity kan ti ya chu chu in sang nam hun a dik lo chuan kha magnitude kha pathum po ni ro se pali chu po ni ro se kan in sang nam mun dik lo chuan a chim tho tho ba mo ma se se le se nu ne chena kan se to a dan hi kan nei tha tin mi so tak pi so kan dan zom tho pol ta kan nem chu in de ma chu mo kho ve lang pon kan in sak hi tha nia rot te po kan lam ma lo mo pha ya bu cha ko te po kan juk in ve to a mo dan te le mun song song ste song song bi kan juk mu chu de li te po ni nge ya inflate ko khatia nga in sobvik kan ti in sevik kan ti ko rot pon lo hunga le ne le ro chanan chher chu na ka tin khana sa kum mi mi lom mi zo wa te chuan rot e man lo chu kan lati ve ni chu rot tal kan ma chu wang chuan a zo la man pe chuan in sakhi an u lo kan ni kan inge min zo nang chi ta kha ka tiang na te tak ni ta se kan tot toi chu zo le mi na ma leimina tamanga leimina wangin atolanga entinan tuilun kor e tui kor bul naimi ta chu atlunga mo atol hian tolanga in hi apum hian om thei ka ni apum pol hian chemi asi lo hian atlungu ta mo pilungu ta mo atlinga mo awona mo chu tian chu om thei ka ringa e lir ta na sa ta king king ta se chu a leilung zo ka hian changram kan ni mi wang ani ta chu chu chu chu karin dan zok chu nia ani porin oma mun dang tang thir chu mo venezuela te kha tai la en sak thap to lo te kha lo tam ve me ni chu e claim lai do mi man ko mo mi syria li ri ni te pokan en chuan e dan te kha lo zom tha lo ve bu ko ni mo ti na pi lang chi te kha te chi e leilung nge a din mun shel lova in sak san du tuk le vid du tuk te ka lo umta thang chi kha kan pum pel du chon thu o yin me in sak ka lir him bi ga chon in sak tha kha ni me mo chon he tla hen ngai tha tu te hol le bi ek in hi kan fi khol ngai ni ngo he hi ma khop me hol hi kan put hol te bi ek in a concentrate to that session na ni lo cha ke ni pon ni the tho ma nga a kan mi thiam sok te kan thu kan oi cha du lo mo a ni me me ro set i te thì hiện thời gian còn hạn thì tất cả những tổn thương trong cơ thể ta là vô số.

0: 뭐 홀드 보니터고 파티 워커들한 사람 뭐 담소가 전뭐 같은 이제 현 홀 미피폰 컴노데 오피스 상시데 스쿨데 이우룩샴 샴하고 해지 뭐 민은 나 담딱인 하나니 컨트롤 농아 타가노 페이전 이핌 쿠르동고 샥탈로 히간 문헴 돈에 뭐 같은 카 보이 테니 두나 현
1: Professor Leldin Puya Pumadina ani hi Disaster Management Department Mizoram University changa kanin lengani a MC Geological Review Board a member nilai mekani phone number hi kan soile anga 9862358327 ate a phone a kain hoichana thleng theila ka film khona turti chungchaanga zo na emo har satna kan lo nei ni chuanin daria don thlengan sari le somli panga vel thleng tiang zo na lu thei tura ngai o chuan zo na danga kan kai chawanga a film khur tul na kha kan soi na sat kha angai em em ni chu zani na kan program kan nei chan poni se chu me pia lama in satur te tan khanin in sak dil na kha ngai se to ni chuan kha in sak dil dan kha abul chengi min han shil le meila chuanin tun hnai de wachang khan in satur te a le lung check te kha om chin ni in kan lo sia khang te poka sia chana cha kom khop mai
0: ni e in sak dan dil hi Aizawl municipal corporation tan bi kan e nga lung lei municipal council la te po an ni chho me ka he wi a hian ma sabe ra chuan se lai se nu amun ma kan le don kan mi thiam ron kha ka sei non le duwa chuan kan lo le ta chuan AMC IMC noi chuan geologist mo engineer mo kha roi turania an pan hi khan roi ngai ngai nau nge nge chu lo le chu soil engineer an le ta chuan kha mi te e kha an mani kha roi tur kan thelo ni point IMC website a khan an list kha technical license holder list kha umani khami tang khan e hemia hian kan sei lai du chu kham tiang chi roi du ani chuan kan veng chu ame yamo kan veng na yam ye ga mo kha kan roi don ne a chan chu an ni ha ga kan lei lai huna min en dik pui tu tu min en pui tu tu ran ne chu wa chuan khami lai te kha ngai pui mo tai la kan veng na yam ye ni kha chuan kha technical license holder ka min vil pui hna harsan om don lapani chuan chumi chu kan lo dil don chuan ama sabira chuan jelo chi si ron ma saila tha kan in sak du na mun kha kan in puyanga ngun takin kan thli thlai nga in tiang in nge sakan du dan ti kha chuan jelo chi ska na lei lung kha la don ani fin nga thu ka mi lei lei turania chuan fin nga thu ka mi lei kha ala nga chuan ke si sombor vel khan la nga chu laboratory a te sangai ta ni chuan kan in mun kan in sang na tur mun ami kha lung kha tam jaw ni chuan lung jaw kha attest don ani chu mi te pan ni trong chuan e enge a tui pom tam the jong te a dol the jong te e enge tia rit nge a do jong a dol jong tiang chi kha chu chu tur ni ta ni chuan chu mi trong chuan lei lei dan tur ten ro man pui don ang chuan kha tiang jong song nu khan engineer te kha kan ron lenga engineer kha na munarun endika nga chuan geologist ten khan an in sei du na nga le le tum dan ten en khan e ain rem don em in sak tan tur kha rong am khan chim du na nga chuan chu mi te pan hi chu an submit anga ta ni atlang pu in geologist in submit thi na IMC a hi mo chuan roiman hi sing kha bor vel an chai na ni mo chumi china chuan singkhat sang singhi borvel sen ngai khami soil latest nen ka chuan lei kha in vange an endik ker kan ti chuan lei endik lo chuan an din hun than dan kha fit thei lo ni lungin kho dan te lei cha zong te shen nu a khan a him don im ti kha chu ta ngai tla tani chuan chung atang chuan ka tin khan ruang ama chiamanga chuan khami lei lai dan tur te

0: athat le athat lo ive lango
1: ngo
0: athat le athat lo he a adong tu te a design tu te chuka me shit ka chin cha te fikan ne mi u lu mi film khuran ne an design po ka en china chu atha a tu kom chung lo ma se poi mo chu contractor ga ni ta ni china chuan contractor te ka tu po ni se la mi pui khatinga siam na veng te siam na khuwa te khachuan i lo en pui la lo en zuyangu a tha tu rani a plan kha tha ni kor pui ni mo kor pui hi atam chuan khang kha kan in theo chang khan kan zuk po ton ni chuan kor pui om lo chuan khatin khan tui lun kor tha ka han ti po hi a vai na tha phom kim tu rani kan kom cha kom thanga tui lun kor on tu rani a khang khan kor pui po tu rani kom chakina nei thar ringot kha to lo kom chakina nei thar ringot kha to lo kom chakina nei kom chakina nei thar lu tuk chon ke mani ta na poi dei the om je chu tui kha tha to kin chak to kin aron wang hum hum don ke nia kan kan compound china ron chu khuk chon le min kha ni le mi tui lon kor khan le min a siam dei don ni chu te chu tam ta kom ne ya chu wa chang kom chak pa nei thar kha to lo kom thang pa pun kan lo ni tha kan lo zo mang kan ti kha kan zo m se lang a tui kor kor pui tuna sarkar puna poi pui me ka hian kan chua zelang kor pui hi athleng zel tu rani tui kan kor hemo chuan tui don chung chang kan soya tui don hi tam taka chuan in veng thu tu pokhang mi thla ta lucky money point mi thla taila hemi kan nai lampang a sang lo lampang hi tui don hi kan nei thatu khop me ma se sang lampang hian tui don hi kan thla tham du khop om je chu asam tai phi mi thla dai la a kual hian tui don chata ka nei hi kan tam lo chata ni ai jo khu pu ya po mo khu pu khu khu dang wa phe chon ni le jo la nga a khatinga siam thlap thlap chu tam tak chu nom thuna chung in khami kha kan in kual khan mo khami in kual khan rang wa kual khan tui don kha siam mi la thla tham bi ki nei la mo chuan khami tui kha mun kha ta kan lo kan lon ti rang kan do nang kandong mo e sei tai ram kandu chu kumin hi e ka sei tan khan il mino kumani ru tu hi kandong tem thut fe thai thau mo tu na hi chon normal tu ranga predict ve kalani ya ma se tem na kum dang ai kandong tem ni chuan thal hu na kan boi nge nge don chu ma chon ru tu hi kan kholang chu ngat khol dan tu chu tuidon kan nei lo chu ngan khol thai lo mo min lo tan chan har sa de ni mei te ma se thai ang angin tui kan nei lai ruwa sur lai hian khol tu mong
1: chu
0: su pai mo lu to kan ya chon tui don na khan e kal na tur mo mal kan siam ve ka tui don hi kan ngai pai mo zel don ne tui don om lo hi chuan in he asak pui tlen thei lo ngai tai la mo tui lon kor tel lo in in sakhi pui tlen thei lo ngai to bo ke la chuan tui lon kor a hian bol lo hi pai mia lo la mo in bol lo ma hi chon e gan in bul nai bol lo re nei ju pai kien fai tu ni zel buk tai da no ve chuan e mani tan mang khong ni thai khat yan khan na chen se tan khan e har san tam la kan lo chen ton ya mun tam ta ba po
1: ani tak so ani le awareness ti hian in in chuak ngai em
0: chuak ve chen em in som chuan tin ke mani e em jet yo chang pe chen kum tin hian abi ta gen thing tlang a hian zir ti na kan nei chen ani khotlang shoi tu te himo
1: ani tak so a lo mum khop me hi zani na kan lok pui ka ring zan da nga po hun nei hau le la thang tro ole zani na puma dina yun chep ta kara iron leng thia thi chatak tak chen fa kom tak tak kan ngai thlain kan chi hawa lomom khop meya tin all india radio lo ngai thatu zong zong chunga pokhan lom thu kan soi ani kan lome

kan ei thakta kha iliam vei tur he ti hlan ya haran satu han real mal soma ani sms ron lu chho tana kan chir khal zung zung ang beng moi te hian pui mes moi nga le haran ti ya moi chho tul tul do na maro chu tun hun chi mi zo segment ani to do na dar ko le chen ve thing chi ni do na thei to pin kan tang tang tur anga yang vi kung te hian zanin full moon zan chi bai oran ti e khai ka lo khra re rang lein full moon ti po next ka si la leng za la leng zuli primary channel lama duty ta no e taka rubi khan pasal nei to maron ti rubi hi la nei chi le wa na ro kha chuan ni nei to a fa pa ni na man ni lo kha ni an nei in ka sia hei zan chi full moon kan han so ya rj sujani po wis ngal cha cham bai full moon engem ma program plante pon nei chodon ang khop mai hei ma muni nam not hianin arjemes zorin zuali lungrun lo play lai ta ni mi lo ita ni sela kamut ala chuk e lo ro su ri nuam ka tilutuk menti har zo kholum hi kan ning arantia ni kan nuam ti zong te hin ang lo chatiang che chuang kan mar chathak ti te poit ang lo ve thawani ma mun o kan lo zong anga play tur anga yang kan mu chuan o zulte hierin adongi kolkata o mek chelo kati ema wangin kalo thlang ve to pange engla po kha oron tia chaltlang chaltlang tlangwal chelo o zulte ka kan tia anilo o chaltlang tlangwal chelo adongi kolkata o mek tanaron thlanga lo ngai thlaim o kolkata lampang hierin hemi News on air application tepo ka download the radio nei kher angai lova kan phone atang tepon news on air can be application play store khan oma ta khan in kan lo zonga nga khoi mun atang pon kan ngai thlei ti khalo hreta ila thang sel fatang ro pui chi phien in rjms moi de undor on play zel ro is ideal tur kha ngai thle ve zong zong ta na ron tia sel fatang a kan in tong khat le mai lo dam thazel tur angai ang oh hey chuan jay om te pual de wane du ti ron langa du ti hen la ka lo thlangaw tu na ole lo ti ang rantia ni ban fil ta ke rantia zavi i lut na ti kha ka ngai thla chak e ka lo me rantia du ti i ngai thla fu nge mo lo chang char char phot lo la lim pui fol kon veng lai hian in i ple tur kha nang ma ta le longa thle ve zong zong ta le RJ zong zong tan le da lo na ka chung te zong zong tan la lim pui fol kon veng lai fm lai sang mm2 in an thlan sak ane ole tuna chuan la ram sa vi sai kan ngai tha anga do ti la ron soi kha kan ngai tha fu don ang so khop maya do de khana big takin uruk takin longai tha selatin tuna SMS ron thon tu te zong zong in tan ni box sela ilongai thachaw don ne a ilutna lalam zavi

kan ei thak ta kha i lut na ti hla ni ron se tu kha naram zawi ani an do ti khan longai thlang em o el ze silo ron langa arjemes i hla ho moi le do ne herantia ne hun hi liam zung zung me mi som panga vel chi kan nei to ha po ni se na deu deu kan ngai thla so zel tu ra ngai potila zorin zol khiang te zai kan ngai thla anga he hla hi mam huniram lo ta ni se la e kangai dam cheti hla nia ngai dam tur te pokha nen kriya khemi kho chak lampang champai karot veng vela khang ngai dam tur an nen kriya khami lohan message lok sela hei i hla tur karon thanga lo ti ta sela ma munika nen acha nge ale tuna kangai dam cheti hla zorin zura khing te second ngai thla anga fm zoi mun sang sanga lo ngai thatu zong zong tein tan karon hla ne

kanai thak ta kha kangai dam chati hlan ya haron satu ka zorin zole khieng te ne fm zoiza point pasari hingai thame ka zari moi hun kan mang hova mizo love song lengzem la te lamoi tak tak kangai thla a minit som hun kan lan ne ya sms kan chil chun zom le hal char charanga ma muni nam not hianin rms ngai dam angai lo wai til sual alati lo wai lungru na chu lo am ve a atak ram han chang thei sela tiro christmas manin mang to lo tur angai lan tamanga tiro thu chau hi pe thlum mai nga he do ti hian in kangai thla e ke chu segment zo to don sia mutui ka ti to don che ron ti a khai mulo ve he anje suzeni te anje omtei te lan tak tak anaron chop chok don chuni dar som le chan ve in kel en hun thleng khan in lo menga nga ti chuan kelin enanga norway kha an chak nge don bok ani ti kha ma muni mingin kan soi lok ani chu ma muni pon min pum pui thlap mani hei haron like kiu mai le tuna chuan henry lamal somazai kan ngai thla anga run mun lengila ti hla sakan ngai thla anga hen lai hi tuna ram lama FM zo isa point pasari longa thatu song song tele lirthei khalpa longa thatu song song te hintan karon hlane